0: presato miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le ko gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino wle wye mina dojela jona no miye eyi mon hon mi sekwa a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon hon ton le ke no mi no no kan yi a jom miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

No se ten wa fo e mte do bele o fe un jibodo na ho e ne vo tata to ko e no do pa gbe so bo no wa jina ku kelia vo tata to ko ha on se we na mi bo ken te to le ka do mo kuna je do fi o nu e mi gbe enu die na wa we un ko le de Viti, ma fè gè yin kèn tè tò lè tabakon. Ye gbidi mè yon a jò pè jèmè pi yè ton. A fò pa pa nò gbidi tèngwe tèngwe yon kudo mò wà. Mi gbidi mè yon min a jò. E do min a ton e lò. E chò wè.